Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Ito'y itarona hamutuk ona, doreze tia ona orasaong kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaong konaba, visualizasaong.

ita sa ibareza nga mutok orasang kapasitan niya. Ita makfeto no mane milenyo niya. Ita mak sabedoria no kreatividade nebehola isi. Liang ida ba enerzia espiritu nebe nakloke. Ia interkoneksao hobuat hotu-hotu. Ita makmudansa fo atembrani atukura larang no liur. Hakarak sa sentru transformasao niang. Ita hakarak rekonyese itanya ang konjunto no itanya santidade. Hakarak desenvolve hodame. Bit no domi. Ita maksaisasi konaba moras no injustisa nebe haleuita. Hakarak saibelung ihaluta. Ita fiar ia igualidade no diversidade. Respeita itanya diferensa sira. Ita fiar kata fo mak hahalok simunia. Iha kura ita ang rasi, ita kura itanya mundu. Ita fiar kata, ita hotu iha interkoneksaun nilarang. Parte husi beala sira, nolabari sira nebe mai. Parte horai, mundu no fitun sira. Amen.

Imig itaroon na hamutok ona, no reza ti ona, orasawang kapasitan. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idek niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza tiya ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

itaroon na hamutuk ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, o di akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Hoy itaro na hamutuk ona, doreza ti ona orasaw kapasita. Agora itabot sira, beletoba iya ide-ide ti kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw kona ba, visualizasaw.